0: za wena eh. Oho. Fona no kuluva. Uvom te skairo. Afame. Ai wena eh. Yo. Namanje ngisasho 2026 baba. Mawanga kwazi kuyibaleka. Eh. Usenkingeni baba. Hey wena ma. Ai. Hey. Yo. Yey. Yo yey. Oh oh. Iso baba mawungakwazi ukubaleka.
1: Angizingeni.
0: Woza wena ma.
1: Hey.
0: Asambe. Ai. Yey. Yey. Ay kijima man, ay kijima ngati balega, balega, balega, balega, yay! Oh, yay wana man, ah! Ay kijima man, ay kijima ngati balega, balega, balega, balega, yo! Eh, yay, yay!